Kay na ipakaite aro kurahay tandebe sa iwotin. Sapu arein te mo hama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musika pu. Ere mikena oikomi baekwese mo akanundu.